da ka jing rai kuch kuch hota hai ka bade ka favorite song jonga dia ka ni ka jing rai ko aban pas kam subha pi hang tu mo rj but ya baro ki ba ngap mat ka ni ru ka de ka first time jonga mo pha sms to ka ta sweetie su chang ngat sapan tem kerpang ya ka ni ka jing rai na ka mta ka jong pi mat ko plish bun e ba pla pha message jing ni te parlok aling ni skam ki ni jing rai ba ki ni ki parlok ki jong ni ki la pan tem kerpang na ka banta jong ni baro Kini-kini ke teks your request ke Buan Shpi Hoshi Spotlight.9 MHz Akash Vani FM Jongpi.

I Bowing Stone ormai bapatang ispanga e kinigi non kamai trolla nigi driver tronk si spongi tan giumai la rubagum da da da. A great song. Thank you, Bowing Stone. And piangi la pun poi ta sebo kujo kinigi program te ngan simno kinigi jing ki juba wi jong pi ngati ngan juba mo arjie nga ong ki ki sata nga Pete Raila da omdate sa aina ma pi nang tunga I hep na boy kita di kisata mangar dong kulmar ke kita kisata te sa pai ngai jupa mo menyo plisyo ringam tip ye te sataro uki ni rutine I bado na pola soten te pentingan bania uki la ni uruti empat dehi I bahap reng sai la dei bet ka ying jing yale kai Kai pi mga arje na marba shong kiriu sahep suda lada undala rem hap mido shalat ngade u bahep na po ringsa. Well, thank you so much bahep pila shipping ni mentaman aingi sepangi tagi jingi let kai. Okay, badeng na po mau tari. Okay, badeng oi pi, sorry. I won't be able to read that message. Lama next time masa puli ni jingkili jopi mo. Ladang-ladang ken mau. Tien na tai kong nong rang, yong. Sekawai mo, day u pumaloy pi tarai. Day hakapor badang shet nga ikong nong rang. Pumaloy. Shet yu pumaloy kumtasi kele tengah-tengah empat dah tip tepi. They may be right. Ikong mem, ikong kemen yong ba. La bandai ke jaka shet jing bam ke tendur. Ade. Quite close. Ay natade si di wei bishim. Ka sashisin ki kon ngap. Pi nga ong mga ihep na po bohoy. Thank you so much. I bado ungap ne. Bado lao sa tun la persyam yang ungap. Mday, kong kemen. Day ukiu di day ukiu shet momo. Mga I kong kemen. Well, congratulations kong kemen. Okay, congratulations. Kong kemen. Ila yung ay katuk juba bala ayangi da I bahap yung ba day ukiu shet momo. Kata tiga day, namar ba laban ni ke burner stove yung ibana na po lao sa ton rim day kataro day ukiu shet momo. Namar ada pi shet momo, pinalek da pi tiet da pi ba momo ha yau ha maulai sa laban ne kat sebab pilek polis bazaru. Pini gidon lai sau kerdan pilai sutu hi momo benapo teng teng kira asa jerong bon kam klut ba sapo bat set mi bitu kutedem gen dikini ki brio bo pli gitu kisa hep bal apo sa jerong sa pen mi no na kayeng tatatel. So it's a great way of looking at things and bahap thank you for your creative mind kaba laba pen shim from something from the ordinary and turn it into a story. Okay, so you great. You've got that talent and that knack. They could play. When I'm talking peer, you way badeng na po mo terrible ay to kajing kentem. Let's sing and say persyang pat kawig kapor. But ya peeru kinong banya perkat ya kajubab kan. Kalau ngapa eh aduh kata taman laba. Ri TJ kli kumta jing kli itu es kumta mo. Apa nang kajubaban perkat

But da ka ni ka jing rai ka ba khat du la rai da ka kan hon visa ka jing rai Beverly Hills ba ka po an riu so po nye so ba ka akash vani shilong sai sien na ka ta ka kubor ha ka kintin jain tia.

ko bin tao wa pa ba ya gani gin kin ko pin ye so ya ka strok hapo ka chnong hey em lang u mla ka than u ma daman ba lamari wa gi sahab yong sarka ye gani gin kin de chna hapo ka special assistance che ka state capital investment scheme ka wa heilot iwa hado ar pau le klor tengka hagwa itmu yong gani project to open sting open suk ye jing e ibra mat de kikari he open po ye gi marketing am kam hadina da cha khang la chis nem ne yang gi bor pat bor pelai kari wa kam ju le ki wa to bo ye por ye hai to ai lai wan yang kikari motor kam tam gi kari he upten gi wa le ye kam yang ki hapo ipa pelai yang gi bor pelai district east khasi hills Deputy Commissioner yang ke East Khasi Hills pun bi yugo hukum hai to wa ilai iwan yang ke kiri gi motor lingba gi jingke thambe gurang de war wa pa ba ndi ke sngi ko em ha yam kat kam go hukum guru kadau ye cha wa ulai gi kiri ke mai gi thop le na do ki boss night super na yam je shalong lingba gi ke surok bypass ko sdang na do min step ke sngi ke khat so de yom nai san dong le wa gi kiri kamai wagi boss night super ucha ulai du hapo ipor kende wji imet wa kanya wji step itele man kasngi de kam percha le igri bon tayar wo ulai negni ka surap do angle wo cha du ka di igri kit maron hi gi em gi letli ki axles wo kam jo le ki wum da kit khya palat ye ga ar pha pra point santon wo ulai The kentule wa en kamha yigi boss night super wa pun yengi yigi boss kyong ki ha interstate bus terminal Maoyong. Ha gara maham le yigi nigi bus wa mtau bo kulmar ha yigi kachwa yo hapo kanong ba shilong. U Deputy Commissioner yong ka West Gentia Hills District da pentip u wa kama da pentip da ka sorkar ling ba ka yut ho wa ilum yutip haya ta wagi yungi sem na ne ka wongi ka house listing operations na venta ka census yong stem arajar arfa niyao hapo ka district usudang na oka nadu ka khat nru tarik yong nai san hado ka khat so tarik yong nai wunru yong ujo usnem hachwa yong ini ki wa chong chinong ye ki wopun dep yapim siya aparto yi yi de ling ba ka online hado ka khat san tarik yong nai san arajar arfa nru ling ba ka website yong ka sarkar Hai jo ipor pinchlor ye gi chong chnong wo ichi menta pura ki wo kam do le wo e gi youtube ki uti kana hai por bele ya ka census dong cho cho le wa ki man yung man sem gi de wo le ya ka ni wo ong gi ga self enumeration to em gi ga id yong ga self enumeration nei ben ta wo pinti kana hai por wo wan gi bru gi to u le ye ga kam census Menteri kecenat ipurai putih ke sorkar jelah malak kemen rembui di yedaw ya ke sorkar jelah hitok wai rai yong ka waw tung. Pernah kenong sikai hi ki waw pendep waw lek ya kekam lum yutip leni ke census. Dewa ong wa ye ni yurukam percang tok ibu debut haka lenggi benta yong keri wai wa mtok ibu dang temi. Haka jelah mikhali ya lek kam jo. Hawa kelam juga tok kubor ni yang mar rembui ong wa penar teli kikam ki bukan top kikam census wa kam jo le kikam lek chan tok man ki kubenta le ni ka jingkit kli ko wa em kam ha hai to wa em ta lang ki wa kre yang besor kar le kam jo ki bukan top nado ki wa sikai da ban cho cho ude ong wa ki wa kam gini ki jek kam to mto ki wa yiu chania ha gi berupa ba don hi wa wa ong le wa gi dong sikai le jo bo khnang yi ki wa kre ki ye ni ikam Nelyang umala kemen depan tip cho ule wa de dep o yiklam na yito wa gini ko benta de wa ban le wa nelyang ko sorkar da open snyao ko ya ga rai ga yong ka hai pori wa byang hai to wa snyao kya wa de wan open snyao de gi besikai hai to wa kre saye ka kam census le u menteri rang ba ga jella me ghalia konrad kongol sangma depan remu hai to wa cha yo ben I cha thom bor cha le ben yongi arngut ki kentai na pok kathan chenel yang mi sngi ko jia hanong ba delhi ha ko nei liang yong o da da wa ule ye pinchi tom percha ye ki bru gi em kti wa ule ya ini ikam kat kam ikunai yong ki pulet ka de nong ba delhi da yo kam ro songot ki bru gi suba em kti he to wa ini ikam kini ki bchat hom bor to gi kun thob ye ko bi ki kentai na pok assam wa wi dwan na pok bihar ha ko hai dur ki yo yo suki wa gini ki arngut da chat hom bor gi ha gi bru ki wa em songot Hagwa idaw yong I percha to hadin bercha akut cha sin gi de pertuj lani I te irukam kento I kurukam kento I wum to lani I wum ye upniang karadang wan kere gi ha ka wi ka step. Gini gi arngu gi kintai da pentip gi lewa.